gala mo madina si kwebe zile mude zile balibat ya jelele po hana magala mbongo bongo alenga mga we kimi go go te liya balabat chu